0: Tieme, tieme. Utie tinu waba. Me se den na si.
1: Ani se mi kun a. Ma wale no a, waye ma yefro.
0: Una wa no.
1: Wa wale mi a waye ma yefro. Yefro ni kwa coupon. Onu na o sisi mi amenti ase a.
0: Okay. Yo, yetio.
1: Me pa chao. Ani se mi kun ne fe no kwa coupon. Me na na awon kula mi ensa. Yetina ye 22 years ni. Na waye ma yefro. Na 2030 wa yale ema ebusunya po ne mame ema mia na mehye no eye mfie me ne me mame ne me nuanom me ehuo papa me ehuo mame me ehuo suwa mu bia me ne mebusunya na de ne kakra ma ko kupon ne hoto no ente nuwa chi no ema o ka kire msama mabosisi bi wo ema ase ne sa ho kire abentem pese meton asase no ana mse okwaku mimi ni bi de bua obi ase ni bi de bua ntimi fa me ho nto asase no so ne bi aho kire wa makase me menti mi no ye nto ana eja woti ase ana mkopo obi ma na ye de eto asase no tinipa no to asase no wo nkan to wa na okoko jiska na ye de e bai ana eja wo mari bi na me provision store ana amari bi se me fa nye de enwo na so fa de aka na me no ye de etie eti nuwa no na je so ye adwuma wo so ame eti ho de se na de ka de a minti mi nkyre ti di me de ma ame ne de ma nko wu die mu ye de ebiem eti mu na me provision store na wo so ko adwuma na ase adwuma nye de enye eti na provision store ni mu na me yibi de de e de ma nkola no ti e che na provision store no mpa cho na ekofom na mkoje e ma abosie ni bi and I'm doing a moon. And look, I'm a J say 15 million and I'll turn him to 1.2. And to a moon, I'm a catcher a woman, and I catch him some money in Concordi. It's a woman, no, my quacquaji scan I a day. Every, and I saw okay, my quacquaji dear, or babbua mammy I a day, yet to ya. And to one who tria me, you pe, went to your beam. To now watch on a mian, I'm here, me to ya, tad you, and tad you, mian, and me to ya. It's a moon who quacked you, I was saying yet. We go on, my mamma, my name, 150, 10 city. Ah, na je se me ho chire me bi busa se bla so mi nokura wo se ma adwuma me ye ne obi adwuma ti me kase metuma so mu pa twie sika ne bia ma wa na me bua na je se me so tia na tie ma fo an kase me ntimi kura anko nipa mu ana mi nua ba ko odi me chika se bla me srew awale na awale mi sister no enye fichira awale aya ye from akosensan won kratam enti se wawukura na obeto adaka na obeto atale enti sonu wasi akua madwuma na meye no eyi obi adwuma ti meka se metimi aso sister ni mukura bua no sika na wo kana na mebua enti bua no sada na me ho kire me ti ye na mse ne beema se wo so adwuma wo ye ne nya dia ani adan na mitimu no wo beema kokopa dan na memfa edan ne mahan na memfa ntuetua eka ne wo ho no meka saa no eloko papa mu ho no mu kwaka chi papa mu se me ma pam no yi ne ne magu abonte se me nwa kire minti won konkopa dan nti wa ba wo sere wo mu a omo ma no ba bi nye dan entina enti ba bi no mu de man de ni nyina wa anka nye dan ankyle me enti mu ana wo ba ye ena ne man se da to decode ebo in chance is my was munim de free so ba kama sheda de eche eti wan wu se ne fridge si de mo no aplepla ho ti no kwa adwuma e wan no ma obi o yel pela ba se bro pon se o ma me fa fridge no na msiu ni o kwa adwuma eti ono aba ye no ma bla no de abobo ya betam fridge no eti mi wu ha no obi be ka chem se ama me wu se wu kun wo te ka front na fridge e da ka enu no de kro na msa bro pon de wo se wetu ha no mu eti de meme da place before ya e fro to ani me back to e call toilet so on upon and speak as e ho ano se se mo human nyina ba ni mo no proper ho no tutu mo human no bo boy e no di besi fa ko no bo bo a ne ni ma no ti ye na kojo se ma e na de da se aye fro o mu ko e die o ba ya o ko fa ka no be fa ne ni ma ko na mse sa e ni ma me o wa pa yi yi ne ni ma so wo ko de ne mu nso mi am obo na mo mba bi a mo ne ba sisi no mo fa ngugu yi e ti da se ma me kanu ofrasole baaya ne ne okofa na danfo ka ene oyi ne niema pam ene ode koye etu okoye no ene ewo ha oba kwesi ala sole a enkura miensa na obe mo mu 300,000 ne okko wa inflame na da me so na me se wo okko na nsem sem wo mu nsunti me so me ntimi anyedai anko hoda ne hu ayedai atome so ntimi kwotun kwotun kwotun wo ha ne sister bisimame

yewe we, ni moja mpani tim. Wini wadam po srekwa, na wini mnye woni tim. Inti su nipa na jai samany, so mnyame nombon hubany. Sa te te putan, nyame na da, utim no tim. Fui mo se mre.

adorando lo Boga. A sabia fianya mie, magro, wankura, aniara visa, uha o neti sa yu. Inana o inana. Onu wa potra apu. Wankura po, wankura po. Yeah, you know, I'm not a